0: mua mấy cái hệ bộ lạc làm tàu lòng ngon lên ai và hàng ngàn lô tụt tông á có ngã ulo gen về tàu tàu lòng ngon lên về phía ní mà là vào cái hồi ní ai này ta cái tàu đồ lô em mua đi tàu lâu về mấy cái hàng ngàn lô tụt coi á ok để xí hay cái này phải mà hiện nay em mua đi cái sapa để phô kiến như nó đồ lô ở vụ phải học cái hệ tàu tụt bộ anh ngay hiểu wow ta ta cái tàu tụt bộ anh hiểu wow cái anh ngay phải anh ngàn lô tụt cái kia cái con ngựa lo kia tàu block làm à về vini cái tàu quá tuổi con ngựa hơn hốc cái tàu tàu lòng lo để về vini có phải phải cái tàu ta ta liền đi mấy tàu liền mà nè block làm một cái gì lo cái hala mà đi
1: mà nó full mao nó cái sa mê cái mặt lao mà nó không full mao ta hỏi con ngựa hổ hổ lo cái hala ấy cái pha ấy thì họ mò ní có lo to ấy cái pha u ta cái áp sĩ cái hoa pha ka whawhita i ki a Fiona a ki o kloto o koto hai atona i ko koto a whahi ki ki o hua whaata ngā tahi kola hai ki te au ho mesi pa ko ke hamusi o kulau maari e me takere o he te si kua tu umai haka kai pau e lohi mi pia ko e whataha ka o whamalo hi kua nau turi ke pau i te au kui kai te nau whai ki a Fiona e nau whawhianga i ka ko ko e atona i ko tu ala o wha moa ala lei tu ai ki ho hau pia whonu he kere si mai moni ta fo ki a te au pa ke ala o wha hoa ki o iwi ki o tamau e ko ki ta pia wha mau i ai tamaho kauna ngā whai maa kua whai longa manu ke si o ki a i pia maa ki nau tolu whihia ki a te au he ko koe si hoa ko ke e tokoni mai o whai ha whakare loo. E seri a pāwa ki kai ngā lo māpa kono wālu oi wāhe ka matalao mea noho fulu māua o e kōngā. E ka pāu ko ia ka inga tako e ka kai māua ki tāua ka talai hai koi māua ki a ka kāno ki tā māu i whai ki a ka kano. E ka pāu ku te māu māu i whai ki a ka kano kono ālo ngā pē ho māu hā māu mate. Kau ka pāu te mō whai ake a lau māri o ai ke mate a whinga kōwi ai sino te mō mō ui hei longa a ki nau tau tāke ki nai lau māri o e tua ko ki nau tau lui ngai fōha o e o tua. Talai hei na mō māu ha lau māri a ngā pōpula ke mō fōki ai ke manawa e ka nā mō māu ai lau māri a ngā whatama hui pei he tau i a te i a au tau kalanga a pātamai. Ke lau Māori e une kau ngā wha mōni e ia moho tau lau Māori e o pehe koe whānau a o toa ki tau tolu. Pe ka pāu koe whānau ta koe ngahi ea whoki. Ko ngahi ea o e o toa pe kau ngā ea mo kalaise o ka pāu au tau kau ngā mo mahi mōi e ka tau kau ngā hākea ki i whoki. Mōi e seu ke uke te pehe koe ngai mamahi o i tai mine uke kai kā kunga ki te tau mai langi langi o kuene ke whae a mai o ai ke ati ki tau tolu i o koe amanak tu ala nā tu lā une no whaak tāri ke whae a o ngai fōha o i o tua. Ngai whamo la loa nā tu la ke muna ka e tala hei ko hono loto ka koe uhi pe koe nā ne whae a whamo la loa. Ka nai tūkene amanaki pe o pehe nā moi a nā tu la e whai whai. Ia whātata mene pōpula ke auha, kai whahoko ia ke tawatāina whalangi a whānaua e o tō a seuke. Ngutau lāu ilo pē uk whai o au ke taimini ai whitoe a ki malangā na tulā kātoa pa tala hei ko ia pēka nāwa mō ki tāua neongo ki tā māua e whātāpo e lau māri e. Kau tatoe loto ki tāua whoke taitari ke whakakātoe o hi aia koe huhui o tau sinoa. E nai whamoe a manaki pē ki tau tō kau kā kone hā e te a manaki e wikai kei koe a manaki ia he kā koha mea uksio ki aia tā. E a whewhea ia ne kei a manaki ai kau ka pau koha mea uku wikai te tau sio kei aia uku tau a manaki nā tā uku tau tatari ki ai aki ai kātaki. Ko Sverio Sisu Kalaisa na whae māti u wahe taha taulu ka matalau manu wa fulu mā whāo e konga. U whanta tā e tāna ne ai ati ati ki nā taulu pe kua hongko te tau e pureanga hoi wani mua tangata nai tūtu i tenga lere i hene kouwe. Nga o tonga nai mohe a kau tangata nai hau ono whiri o ne tūtu i hatea i hengai wāwaha i wite o ne āo pe kua tūpo ono sino pe āo ke fuā. Nga tōki hā, ai, hai, moe te ā, pē unu atu e kau pōpula e tangata iki o nā pēkia te iki. Kai kua tenga lere i ana ke tūtū i hongo ue, pē mei whea i ai te ani, pē tāre ia ka te kinau tō, kua whiri pē kone whai e ni. Nā pēkia i kono koholo tō ke mawalu o tuwhia petale i oua. Nā i loanga i o mou tuwhia te apa mou tāk whatā mui a wi te whoki. Tuku pēkia na tuwha tā o au ke utu tau peka hoko e utu tau te ulea ke kautu usi e mou tāna ki mua e te apa no u ke tutu ke whetuku e wi te ke where o kō. Oko atu ki ono tōngo fulma o no. O e konga pene nane tok tu kwanga e kakai ne uki whare pa unu at ke te ene kawa kona o pe whakamatala mai e whata tau e ngai te a ihe ngowe pene tari o pe koia une toa e tinga lere iko whanau tama tata ia e ngowe ko maman ko tinga lere iko e whanau e pure anga ko e ngai te a ko e whanau e tō tako vi ko e whiri nane toa ko ia ko e te wolo ko e utu tau ko e whaose o kuonga. Koe kau tūsi, koe kau angelo, pe ange utana ki e te a tutua ki a whio pēwho ki e whaosi ai kua ngā e whikau atu e whanau tama e tātā e ne kau angelo, pe te nau tāna ki me ono pure a ngā e tū ki a anga kutua pē. O ki nau tolu, nau mau mau lau, pe te nau laku ki nau tolu ke whoni se a whi, koe potu ia e toki hoko ai e tangi mai whakai taki oi ni fō. Ke tō kōata mai kau whaere rei o hange koe la ai e pureanga o nau ta mai koe u te ringa ke ne ngō i whawhita i pato e whawhita o tau lau maari ke tam si maari e pēr si su ia koe hala maari e koe senta o moritoni koe sāpati hono hongo furu maa iwa maina koe si ulai ua noa ua o no koe tam si maari e pēr si su ia hea mai pē koe ke whai ako koe ni. A tui e tau whanonga mai e wae, pau tānoa whatātā si su, pau e ke fau ke kawakua me kwe tānoa whatātā. E u kai ke maina ka mautō, pau e ke maina ka tāku whanonga mai. Koe whainga whai ako whewhe ia, kai manatui ko si su i, koe whai ako i, koe ke hea, tu manatui une o swal fola pe, o te ahta e whai ako kape, whai ako, o te motu i ata, whai ako kape, whai ako. Nā mou ia tā, ko hon mou tamma, ko e tamma, iu taha pēa e tamma, ka ko e nāu nāu ia, o e whai ako, ko e ni, ko e tā tā noa pē ia ki ai. Ka whai fōke ngai tā noa whā tā tā, ia pēka ke mai ino ia ke kawa ko, pēka pāu ke mai ino ke kawa ko, pēka hai e toi mai ino. Ka maari e, kai pē whainga maari e, o e whai ako, mo kawa ko, pita ante lu, mo tōma si. Nau toki e whakai ki nau tolu pia whakaloto whare ia wewa toki tā tā noa si su ke winga ne tā noa wha tā tā maari e moni si su tap moe a whia o tō maaf ma whi tap moe ne a whia o koe haue o tō haki tu pauono tap moe tā hine kui ni kui nana spau tap pa moe tama benes kalau ni tu pautoa u kalala moe houe ki o whonua. Koki mō tōru ko tō pē mea mai hala maari e uka ingata pē heni ke tāpa ke ke hoa kolo pē aini pē koe kou tā noa tūkai tam si maari e pē si su ia tau pē he tau tō koe tā noa whatātā e mahino ai tā koe koe ai pēhono kawe inga ia ona he tōki maari e une tōki hanga ia o whamatala koe maari e pangreo mai e ia whatokanga ke te koe pa moau koe whanonga koe niu pau ke whamau pōpo ia koe whanonga koe niu pau ke whamau ia koe tua lahi foki koe lahi ea whiona pia whai mea mana koe koe e o tua ako au i hala koe sāme wango fulmao no ia ka koe o tua ia koe au kulele ia atona ia whaa whaa more more mohu ke mesi ke kakai ko toa peu tau tapa ke te ia. Mea mai ki ai u alofa moanga lelei a tona itu ai ke huau whonu he kere sipa moi mooni. Wai kuaha o tua ia, wai kuaha taha wala tatau pa moi o tua koi ni. Ika ai koe o tua pe ia, peka tuku ai o tua o tonga o tua e palahame moa isa ke. Kukai peto e aha o tua ia, koe ia ai makatu u. A koe ne ngā ue ukei ki aha. A ngā ui e tatau pa mō ngā ui e o tua ngoi ni. Kau ke mea mai ke o tua ngoi ni, koe whahela e ngahi o tua tampu a mantui ko ai sea wai whawha ia. A whawha ni ma whā o nongo lau koe tampu a ia ni ma peka kai toko ni mai wae peka kai i laka mai ngutu peka i kai rea koe tampu a fōki. O whonga peka kai ke sio mai ki kai tau tō rūka o whai maha toko ni e whakahela kono hiki o lomo no tukituki e whao na haulo e tampu a. e mana tui o pe pe e tangata i e fe mau pe tambo e tama e o fe e gereang e tambo ke tuku e kuhawa ke tuku e kukou i tama e au e walo ki i e he tampu a ka mana tui o nau tōku o nau ngā oi koe tampu a koe se a fa fa fa ni ma fa ono pe koe tā pe i o tā pe fofola o aho ni a se a fa fa ka o tunga e ka manu i a tonga a siwa he lere i haleluia ko manu i a e ni e tau pe tū tamai e ka o misnare pa mai o ngong lere o si su kalai si malo mua i ki Tau ke mea mai pe koe ki whatokanga koe a sisu, koe u kua ano te ringa ke whanongo, he koe haa koa, kukai ke whanongo i a, tai koa ke whanongo a tonga, e kai whawhitai o talao maari e koe mo ui pa moe mateu maka tunga pe ta whanongo. Nga mantui tāno koe a sisu, kiai pe whaamai kau palo whita, whaamai kau peteri ake, pe ange mai na maui ai ke mau sio mo whanonga sisu. Aha, koe haere mai e sisu, matu koe vahe tā ua, koe vahe tā tōlu, eni haere mai ki Petsaita kā pane ume, koe ne wha maa popu po koe vahe tā tōlu, e whanong at ki Nāsare tī. Pae pēa koe iwe, koe fua eni koe, se sifua e tofunga, koe tamma eni a mere, ue, koe no toko wā mo whatu whāwhine, utama eni pēa. Ko winga koe tai tui i e pa mai kai whalala o tua kai whawhetai o tala o Māori e. E aere mai e tama si ko si su. Pa koe mea mai pe koe o wholwholwhoke e tama tui. King Tupou ono ko whapapalai pe koe viki viki whai pe si su. Koe pore e pore u whai pe si su. Ke ona pore pore ai poto i hene poto ai mawhi ono i via koloa i a hene koloa. Ko haka ai mea ke whai e pore pore. Taha pe koe pore pore koe tau mau ata mai mo ilo a si hova. Koe si hova koe ni e whai wha mau. Koe si hova koe ni e mau ni on. Koe o tua koe ni e toi haere mai haere anga ua maha no alo a sisu toi tu. Pea tau whawhitai ai pa toi whawhitai ho tau lau Māori e. E mana tui o gnofo be ai whare i mo i tapo o gnofo be i a sisu koe whai a ko. Hu whataha pe ki ai koe ia pe u wiki. Koe ia pe u hake a ki, koe ia pe u tū ki moa, koe ia pe whai a wiki, koe ia tau poto a ngā, whatonuhi a ngā, maonioni a ngā, koe ia pe ho tau eiki hohui, koe inga e ku wiki ai pa mo sani ai o tua koe ni ukei peto i aha taha ia, kai whawhetai o tau lau Māori e. O tua koe nu ala ofa mo angalele, i tua i ke hu hau vea whonu i he kresi pa moe moa ni koe o tua ina ne hamusi a whatsa me me takereo e te si. O tui koe lotu i a King David, tā koe King David taina e wholwhol ange au tua whatou, whafou koe ane tane e tangata ho talo ni. O tui haere mai bea si suhe laine tui koe a ko talo ni King David ta e tangata. Koe fuakau ai ai o tua mo King David tai kai loi ai o tua i a koe ni. Ka mā ino pē koe o tua koe ni ai ne pala ni whakarewerewa au ni u. E toi haere mai ai o tua. Mana tui kutau e a si sukalai si. Mana tui kutau whanoa mai iku ngai tānoa whatātā. Ai kere kere lelei, ai kere kere lelei koe pe fua tau noa ono noa te au. Ka koe makamaka, ka koe hala, ka koe talatala i kai. Ka koe wha muke kere kere lelei. Koe ne kere kere lelei pe manatui koe te ngā ia koe folfola e o tua. Koe ne matala pe koe ne tau pe. Koe ne kītaki pe o au ke ngata ngā mālo mua. Koe tangata ke he ia, koe pepine ke he ia. He matala ai fofo ai fofo la, bea koe kere kere ia ulerei. Ai e whawhetai. A uiaipe ai te olo. Ai ni pe koe ku toi hau ia laku ene te a, toi hau ia laku ene vau. Whawhetapu. Ka ko si o mai ke he te olo ene fie mata moa. Whawhetapu. Ai ne angatai whaapapa. Koe lau koe whai e o toa ene me au toi hau pe hia. Koe hau peia pa moene whongwa ka uke pehe u puri he o tua uke pehe u ia me ala fufu pia me fofonga he o tua wafioi pehe o tua. Kau tau fonong abe, tau fonong abe, tau tau ba moe o tua koe ni. E mana tui koe fofola ia koe sisu, ne whaamai e kau balofita, whaamai e kau peteri ake. Ke nau fanong, ke nau sio ki, ke mea, tako ako winga be fofonga e ke sio sio pega sisu. Ke sio sio pega sisu, koe tō tā koena koena nei, ke koe lau tō itapu koe, sia siwe sinanga tawa tā ina koe o tonga. Robert McJane, ka koe mei Edinburgh ki Scotland i foki, ai koe ni lau tō itapu e wahe. Ai wahe ko e ke osi pe tau, te lau tō ua e tohi tā pun, whakau mo tā, whakau fō, tā mai e si o tō tā, pe ki ha tā, pa ke si o tō o furu ka sisu. Te koe winga pe ai fofo ngā ai e koe si o ka sisu. Mana tui o unau mata pe kai kai, nau si o pe kai kai mamata, unau te ringa pe kai kai whanongo. Te koe winga pe te ringa ho pāpata, pu ke whanongo ki he fofo lako sisu. Tā koe winga pē whawhonga ia ko ia. Ka whelā vei tonu, wei kai whawhi tāi o tāla Māori e. O ke mea mai pē he whatokanga ko e ni, e haere mai a e ki ia. Pēlo tonga pē ala whanonga, pēku oku tāwang he e ki ko ia e ngowianga. Ko e ngowianga ko mā mani e, pa koe wite ia koe whanau ia e o toa, pa koe tea koe whanau ia e te volo, pa koe whawhetai, koe kauawe, koe kauangelo ia e o tua, pe tutunia e o tua ia. Tutunia e o tua ia ke tānaki mai. E koreange, koreange e kauawe, koe ngowe anga ia. Koreange e ike, ko mawilo pe mauto koe tenga leleina ke tō. Ka koe ni eu to ia e vāo koe ni, e tea koe ni upawhatapu. Kau, ea, hame te mau, e te mau tāki ia. E tāngi ki oua, e koe tika pōm te mauala mō tōk he tea koe, e ala ma tāki ai pa mōui te, tuku peke nā au peke ke utu tāu. A tui hange pe u whaita tāu pe a te amaui te, ka uke mea mai ke o tua koni, u tau whanonga ai pe, whanonga pe mō fua kolosi, whanonga pe he a whi pe a mō wai. Whanonga pe he ahi ahi, e whainga pe whiria ke oua. Ka puluitaki be, wiritaki be, wiritaki be, ai tangata moi whewhine ia o tua, ai koe ne tariki, e whelo aki o mohono o tua, tene mānta ia kalaisi. He nai winga be hono whawhonga ona ke ne mānta ia kalaisi. Nai winga be ai ne whanongo ana ono te ringa whanpatapu ke ne whanongo ki a kalaisi. E tutui be ia, baneongo e whaingata, koe te a e, ba moe ngai whaingata, mana tui koe whakatanga, moe whaingata, ka e umā e Māori e o e Māmani, moe whakatau e re o e koloa, ka e umā e loto moua, ba moe ngai mea koe ia whawhea atungia, ka e tutui ia tupea e tangata moe whewhinea e o toa. Nga tuk tau tānoa tau tau ka si sūkala isi, ka koe nāu nāu ia e halafono ngā, ba moe pōpō mai ka ki tau tolu. E he ko speri koe, ni koe nāu wha māu pōpō e haere mai e tam si ia. Haere mai e tam si ia, koe tānoa e ni koe ke te āpa moe wite ia, ka koe mea mai ke o tua lahi koe ni. Ko pau ke wha māu pōpō ia, ko pau ke wha māu ia. Mana tui, whālawe pe koe kia iko e whāpare ia mo tōtongi o lahi e o tuā e neka kai e whai tōnunga. Ka koe tau te a ia o ku whamanawahe. Koe tau te a ia o ku whamanawahe. Koe eiki toi tū koe nā pa koe nā eu tātu e ke rī. Rī ki nāu tōru ke poto ku whengai takia e ni fō. Koe a whi a ku kakaha. Koe uanga a ku ikai mate. Koe a whi u kai ala tāmatei. O ua, koe mamahi e o whamana wahe. Ka o mai be o toa, wai ke whinangalo e ke au hatahe ne anga halaga. O mai be o toa e whanga maari ke a koe pa moau. Alo, malo moa si suko lau be au ne tānoa whatata, pa puputu ufo ke kawa ko. Nau talanga si suko si atpeka kumautolo ai ki ke misteri koe pureanga o toa. Kako sisu pe a ki ke misteri ko ia. Pako ena e kweteki pe ia. Pako winga pe ngai tāno ai e whelawe i bemo sisu. Iuhinga bea mo sisu, dau whelawe ia mahino e tānoa ai o whelawe i don bea mo sisu. Koe mahino e tānoa ai o whelawe i don bea pa mo eiki kua haere mai, pau tau whawhitai. Ange peko ai se a whawhitai o tau lau maare ai se a whawha, whawhitai o tau lau maare, o kai ke te aho tue te tau mo o tua koe ni, o tua isleri. Ko lauenga e o toa koe, koe whaela, koe fua kau pe fo, koe fu potui a kau whawhata, po koe vae ua potui a kau koe au tawha ke tau a whipa, koe vae ua ainu whawa ke o toa koe. Ni paku si e la i, tangata tupunga e ka pentaha. Ono ngāwhi ono o toa, ta me ke kai nā whaiwhai pa mafu e ngāwhi ono o toa. Kau ke mea mai he lau noa. Ne lau noa pe a ha tangata ai a fungi ka e whawhetai o tau lau maari e koe o tua ka u tala mai e paulai nei psere ao ni e a mai ke lahi e o tua koe ni un koe lau maari e o tua koe lau maari na ne fotua kalaisi me pekia koe lau maari e ugui e te koe koe lau maari e koe au koe ko hapopula koe ka koe kaunga e a koe mo kalaisi koe kaunga hake a ki mo kalaisi ka koe kaunga mamahi pe mo kalaisi ka ne ongo e mamahi koe ni a tui koe hau koe ko speriku tau whanonga pe pamo e te a tok pe teki pe hala whanonga i he utu tau pe he pe pamo e au koe ni Ipseria loma, Paula ke kāinga loma vai walo. Koe whaingata ia kui ai. Kau kai ke ala kā kōnga e whaingata. Koe mamahi maa maa pia momore. Ai whamata lau ngai whatanga koe ia hala whanonga koe ni. Kai ala whatatau ia pia moe langi langi taingata. Teu teu a e o toa pia maene kakai. Ka koe lau maari e o toa. Nga tui koe lau maari e o toa au koe mea i pao lawe i ai koe ofa koe ni o ku tau maringi, koe ofa koe ni o ku whanma hohoa. Ha mea ku te ilo ai, koe lau maari e i au e o toa, pe koe lau maari e pe o toa kui a te koe mo au ta rea i a pāta mai. Koe rea i a ae poha, koe rea i a ae ofe fine, koe rea i a sisu ta rea pehe. Kau koe mea mai, kau tala mai, kau feto e aki pia langa na tula. Mana tui koe tajari ke whamau, ke whamau lahi. Koe tajari ke tui whamau ke sisu, e tano ke ae gospeli o e ahoni. Kau langa na tula, pao mana tui e kai ala kala tuku, ai langa koe ea whanpata. Puka rewa ko mana tui, ko whanau i mai e tama, ko mawa e whae pa moene tama, pao pehe pehe. Koe tarike haere mai a eiko si sukalaisi. Pe tala mai ko tau ohi, tau whaamu tau tau ke whakakato o tau ohi. Ha koe mea nei teke kakato, koe mao tau sino o toitu. Whawhitai o tau lau maari e. Ka koe ne haere mai koe na eik wha mao koe na haere mai ko ilong ai e tea pa mawi te ko sisu toitu ia. Nga e pe koe tala koe ongo angelo e haere ake, hange e pe koe ne haere ake, pepene toi haere mai. E tu haere mai e koe e koe sino toi tu, pae tantari ake e sino toi tu, pae ifi e tal pite la iti tau tantari ake toi tu. E ata, kai whawhetai o tau lau maari e, malo mua. Hange e pe wongo whamana wahe e, pe aongo whakaliri fuokwe e pe ia. Upe ebe, mana tui u hau hau e o tua ia. Mahua e pakoe ne haere mai e tautea. Tautea e anga hala e ka whawhetai ho tau lau maari e, koe lau maari e o tua. Na tui u tatari a e koe sisu kalaisi e ku haere mai u whanau fōu he lau maari e. Whanau fōu pia mei olunga. Ka wake tau pūre ke lau maari e o tua ka koe lau maari e o tua kua whio i e te koe moau. Nā tui o whaiwia koe pa whaiwia au. He koe maui koe whenga e ka kano ia koe koto whapiri ia ke o tua. Ae whenga e ka kano. Ka ko lau maari e o whahoi fua ia ke o tua. Koe tū koe ia ka kano he kai ke mamoi lawa ke tau whahoi fua e o tua. Ka e whawhetai o tau lau maari e. Whawhetai o tau lau maari e koe lau maari e o tua. Mea mai ke na panga panga maari e bego e pango fa o e fa e te ua e o toa. Te ua e o toa haere maha no aloko kala isi manatui ke wha more more i hoanga la mo e kuanga hala ke whai o ta huhu i. He koe teu tāne koe haere mai e wha maula i e tui wha mau koe tamsi tāne pe ia. E o whi mau e tāine i e ke ngingila whi tapa tapa ki whi mau ia. Ke pālotu i he tātā, ke whai anō whamā, ke whiunga pa mō i tamasī i tāne. Kau ke mea mai pe koe ki he teu ai o tua. Kau o tonga koe ne haere mai pe haere, a ke pe haere ifo ai la maari e maone oni. Haere ifo la maari o kalaisi, la maari o tua o a whio i a koe mō au. Koe lava anga ia oi lot whakarisi ane. Koe lava anga ia hei koe konga koe ia koe taitari haere mai ai eki whamau. Kai whawhetai o tau lau maari e koe pāpe kua whau mau mau luta pē. Ai ngā ue ai o toa hono teu i koe moau a hono whua mono whine. He haere mai ai whanau tāma a tangata mālau mo aiki. Lang lang ia bea e a Fiona. Wafau ala wa sisu kalaisi. Amen.
0: We make a polkalama tala wang lere a e wahanga lutu tonga from Buffalo to Pemperi Tio 2000. E konga nhoko e tau tala wang lere i he ewe fini. Ke malangai ni nei wha hoko e he tata eksekretari lahi a fia si wesi liana tau taina tonga. Paifikau alifereti atiola ingahi tau ki muatu. Ai whahokatia ia hiri ai hemiko e ni.

0: whakatahai. Waini i, ma rāma mai kua huka tutoko e ngā hea ko anga, e o tau whiwhia kau whakatahai i hea hon. Whakatawat whai hiwa kai o māho kau hiwa, ma whamālo atu. Hiwa lelei, whakafo ofa, mō te teo, pia ku ngana ia, pia mwai aho, pia mwai whahetau o tau iai. Kawenga o tau whanonga mōi hei māhinan, koe tala ofa o Christmasi, whakaongo mai, i ngā hiwa nā mō te teo. Ai lau māri e koe ia. Ki mō ke hōkatu, ko whiwhia ke whawhawho ngā au, ka o māo koa, whiwhia ke whamālo ia. Ai ngā hi taritari ko toa pē, ko mō whai, e ngā hi whiohi anga, mō ngā hi whakataha anga, mō ngā hi lealirei, mō ngā hi taramunu. Lotu mō e huwhia, ko mau inasi ai, he tauhi o ngā aue, pia mei tonga. Pia i hea o mai kō whai ai ngā au i koin, pia moi whio i koin, si whia ke whamālo atu. Pūre ku tā monu atu ai pē ke te koe, ka o mai ko ngā au i whoou, ko hui koi ki ai. Mō tōru ka o ngā au i whoou, mō hui ki whoou atu, ka koe whihik take pē i loto Amerikani, pia ima ngahi whihik take pia whai mai pia mei tonga, ko amnaki pē tō ki whakakato he whai whakau pūre ai whatongi a koe ia. Koe wē se whai mea haki whahoha malanga ma tau tolu i he whailonga ia ki malanga i kua tati se ma, o hawhi ma o ua. O hape he reson ni nai lau, o reson pe e whawhi a ngai oi. Ao ni pia me whakau fo o u. Ma ti uwa he taha ua koe wē se tolu ni ma. Ke malanga ki konga ki mua ka ko tatau pe whoki ko honoa. Whihanga hanga i pe i he konga honoa. Koe tangata lelei, o kune laku atu ai mea, o ku lelei, mei he koloa lelei kua whao ai. Koe tangata lelei, pe koe tōtaha lelei, o kune hanga o laku atu ai koloa lelei, pe mei he lelei o whao ai. Koe kongi mui ki vesi, utoi tāna ki mai pē, koe tangata kōwi, koe nehanga lako atu ki tua, ai kōwi, pia mei he koloa kōwi, o whao, i hono roto. Koe kawenga malanga, e whewhe, ai utu tau. Koe tau lako atu, ai mea, na e whao. Koe tāna noa pē, hangeha ki konteina nai, koe hae mea kou tau whao ki loto, koe mea ia kou tau amanaki atu, e o mai ki tua. Pau e tau konteina, koe manioke, koe ne whaama koe konteina, o koe koe ufi e whetuku mai, koe manioke te tauanga whetuku mai. Koe ngahe koe mea ia na e whao, koe mea kou tau whao, koe mea eku tau amanaki, te tau o mai ki tua. Koe whahita uenu e eti veni. Iau tau anau merie ke hoko mai ai hako o te evita, tau whamanatu e Christmas. Koe tau whorofola malanga. Koe ngahe ngā auena e whai e sisu. Ako naki, malanga, whamui mahaki, ka pusi te volu. Ia pēreva he kakai goena nau mui mui honu. Oko i kai nei koi hako eni o te vita. Me ange ki eni ngahi ngā ue whaka ofo kufai. Ta ange he kau whāresi, ko kau takilotu e aku e kai. Oko i koi hako eni o te vita. Koe tamaia koe ni, koe ne ngāwe anea ku ne whai. Mume anke fuwiwi moi ma whai koku ia te ia. O ne lava pe o kapusi, ai whanga te volu. Koe tamaia koe ni, koe ne fōmai anea mea pere se pupe. Koe pere se pupe, koe taki ia a whanga te volu. Koe pure ma whai. ma pereva e sisu. Kapau o kou kau ki he whahinga goa pere sepupe. Koe ha mea koutoe ka pusi ai e whaahiko ia. Koe ha pure anga ku mo vete vete e vai vai ia. Koe whiri au ia o pere sepupe. Ko pere sepupe koe whiri ia o o. E pehere vai e whamatara koe sisu. E anga whewe haku whanonga atu ke wala ki ha mea o kuhi e mawhai o perisepupe. Ka pau kua ha toa. Baka hono pure a ngā e. E lava whewe ke alua tu ha taha. Ke ne whai tūtūni mo ue ia ha mawhai ai. Ike lava. Koe mea koe tene urakifai, e whenga ia ke hai e toa, whakangata ngata no mawhai, kei toki lava ke whai haane mea i loto. Taiwa whitunga fulu tupu ko fau mai nu sila, unta anoa whi whia mai he tangata iki whai whi kau, ae nau whakalahi honau o nau api, whalahi o nau api. Whalahi o nau api. Pako ku mana tu i e kuhanga hefu he ki ves wholofola koe ni, pane pehe mai re fai whekau. Koe ila wholofola koe aho ni. E keke lama ha taha ala tu ala ka hatoa, ka ua ku neanga hai. Pane pehe mai re, mo se hanga pentolo hai e toa ua a ana kere kere koe ni. Kau whakao ngongo pe na nau hai fefe. Mau tauhi api ke maa. Koe ki mea si, mea lahi tau whahinga tō tōnga whakatonga. Ave ne kato. Ave atu moe ne koloa. E tauhi kou whai ki ai. Hangarewa he tangata iki o whakatonu le ai. O si hai e mau tolu e toa. Na koe tai mini aku mau hu atu mau tolu e. Ke whakalahi o mau api. Tak apa kau kau, tanya si su, kau kau faham ya mau perisai pup, kau usang ayah wah hak ya to aku ya, kau ui kau pernah tu pergi mafai kau di huk tu, kau ngai, kau ali mafai, kau mafai kau maklumah. Tēne hanga e o ha, hai ki mawhai wauku i lāro, kai lāra i o tūtu oi. E a koe, koe tala noa ia nei whai e sisu. A tarangere e sisu, mo ilo koe tala noa koe ngutu, koe mea ia koe alhake me lo tō hulu atu. E a whai e whakatokanga koe re soni koe ni, ei, Motokanga ho mourea. Nā mwe ngahirea ko papu noa, ufanga whatapu, e whamau iai ki motoro. E mbahi noa i ho tuku ange, mho mo ua. E kuonga penia mahu inga ike tautokanga toke mafai. E kulongoa, ai fonua, e kulongoa, e kuonga, he mea ko hai o ku iai ai mafai. E taime ni ihu tau o te o toluia whakaukau, he whakaukau whafaresi. Tau hū ke tau whaahi moe whiri, ka tau lama o whaihanga au e ai. Hege pehe whakaukau a tau eki. Te uhai e au e whiri ke mahino e ngata anga hono mawhai, ka uwhai tūtu undi au. Koine tonu. Ua e mene tokangke a tau eki, Tokanga ki he rea. Hene on tau pē pē, koe anga pē tūku hua. Kanai pē si suia, ikai. Koe rea aia, koe mea aia mihe loto, o kuhulu atu. Pane whakamāo kōpō mai rewa ene ki kō ngā parakalafiko ni. Kau tengah talilei, kau tengah talilei. Aku ni lakwa. Aku melalui nane faoi. Kau tengah kovi, aku ni lakwa tu ayah kovi. Mesti, mesti mea kovi nane faoi. Kau mau ingat siapa kita tukang? Tidak tukang lah. Ki he mea o tau whao. Mea o tau whao. Tau tupita tau he kuonga. Lahi au pito he mea. Nau tāna o ki he korisiko tupo. Nei ai ahau. Ki mea tau te mau. Te piki tai ki ai. Mau. Whao he te ki ipuha. Tau he whanerei ai. O mea e ahon. Falau ma mai matua. Korisi kai haha amono mutol. Ko tange umuanga pe umu kaure kai api unau lak. Lak. Unau lak fefe. Ko inau mai pe lak un honau mala mo me am nau ma. Ko ya honi. Oku lak ye me a ia. He koe aha koe nei taha pe ki mo tui sote, mo ki mo tui whanau. Ti te piki ki ai he u taha. Koe aha ni unau laku unau tolu. E hao rea kau tamakou whamau, whamau e ume nei laku a. Pau sa ia ha ki me ai to oia e, pau pau e kai e, a me ke vewe. Tuku aki e pe koris kotu pohu, koe koris kai haa. Kai ngā kulahi e mea o e aho ni. Kau tahu laku tahu tu, laku tahu tu luhe kufai ngamari pe, pe aku lelei pe tahu laku, kapau tahu laku pe amia, kau lelei aku ngawe akia luke, luke, fometan ni amati, fometan apa luke, kita noda tahu pe, teramu kau kini ngawe akia laku kapu ni teramu, kau tengah tak lelei. Fisik itu, aku hasino, aku fisik itu ai ai lelei, mih kolor lelei, faham nolot. Kau tengah tak kowi, aku fisik itu ai aku, aku ngawe aki lelei aku fisik itu. Ayah aku tahu faham ke ai, kau hai me aku kui loto, kapau fai fane aku fon hatangke, kau fratali kau vai. Koe mea koe hake mai koe vai. He koe mea ia nei tāna ki loto. Koe lea kou ngā ke mamani upehe. Tau sino. Kok tau tolu, tau fua fotunga, ai mea uia tau sino. We are what we eat. Kapau tau kai mo uilelei, whaatapu, whafotunga mai kia te tau tolu, tau mo uilelei. Pau lahi tau maa stasi, pia moe ngako, koi me e whafotunga mai e o tau sino. Oku fisiki tua. Meihe ha, meihe mea na e tānaki o whao piloto. Fefe tau kau ke he lotu. Kau hai mea kufao. Aku toi kehe nai, ai mea kufao e tau tolu, tau mai ki he lotu. Mo ki nau tolu, koe ki nau tokanga mai ki he lotu. Koe uhinga koe. E tau mai o kau ki he lotu. Ke mahino tau ki fili fili. Tau ki fili fili, ai mea kufao. Kau kena kau ngawe hapai, mai kau flow, mai kau flow kau with, biar mai hapai, biar sekarang panau mai biar mai fangki tak mai, kena mai o talung, aku nof biar hapai, tak kau ngai feedback kau ngai orang ni, ngai be, flat fra ofa pito mo ki ka wifi ka ke fu fe fe mo ka ta o runga ka ka pa mo ate o ma fola o pe ki mulini pa mo ki fili fili mai ki fili fili pe he ana do eta o ka ke lo tu ko me ro ta hanga fa o ke te ta to lu man tu ko me a pe ya te ta ula ko mai ki to a tau fili fili mua ai mea. O tau hanga whao ki a tau loto. I tā nō tau mahenu e tonga. Ai kore mei atu koe e kau maha pipa. Mei o mua tori. Pa nau tori nā toka e pere mai motua. Si, si e kai mei pa mua tō mei. Aku mu si e kai mei pa mua tō mei. Tau hanga ngā we e mea koe o tau amanaki atu e aoma. Pa tau kau ai he mamahi i a ke tau kau i hono fie fia. Ke tau fie ongo sia i hono fao i mea u whainga taa. Ka koe taimi koe e tuku mai ai ai koroa ko i a. Ke tau toki o atu ke tau kau i he wahe. I he wahe o ina sia. O kui kaiko halau ngā aue. Ka koe a ngai a, o e tau kau he lotu. Talake ngai whatongia. Whai pia ngā aue e hapsi asi, o si mahino pe ia, o si tension pe kaka ia. O mahare pe guai whai mea e tau. Tau ke e tau tolu. O hui ngai tau ke, ke tūri ai kita, ke te atangatu kita me fwoi. Ngā aue koe a. Ka koe fie maku koe ke tau whai e ngā hue. Tau kau he whao. Tau kau he whao. E koe taimu koe e au hai. Tau kau hai. Sāme ua fulu, sāme ua taha e ahon. Koe sāme ua taha, koe sāme pe ia te vita. Koe sāme ua noa, koe sāme pe moia a te vita. Pa te tohanga whakatau hoa e ngō sāme koe ia. Koe sāme ua noa, koe lotu, moe tau tapa, moe kore. Ni viri ki he eiki ke whamahino tau kau, toko ni mai. So koe urea ia, koe urea tau tapa. Koe ne bilo mai koe sāme koe, oi aho ni koe sāme ua taha e. Ko sāme ua taha, ko sāme moia a te vita, ko whakawhetai a ta atape e tui. Tome e mō fia fia, e tāpu aku pa mō whamu ui a eki. Sia koe pōpou toko nia ki heanga e tau rea. Ah, kou tau whainga tā ai ai, koe tau rea, koe tau tap, mō kore, mō lot, mō hufia. Fefe ah, kou tau ikunai. Maalali, tau fia fia. Tau foki mai o whakawhetai ki he eiki. Mālo eiki. I kuna koe ni, ko koe pe. E tau teo ki he Krismasi. Tō he kakano, te tau utu pe he kakano. Pa tau ke ai pe e kakano. Tau tō he lau mārie, tau utu he lau mārie, pa tau iku ai ke mō i taimata. Koe Krismasi. Tap mō i o tuā ko hano whao ia o i o tuā he fu sino i tangata. Koe whao i e koroa o i tāniti ke e fūmo i materie. Ke iai hale lei i he tangata. Ke iai hale lei i he tangata. Koe Krismasi. Ka venga maranga e whewhe ai utu tau. Pea apostolo Paula, koe kulerene kai ke whai noa, whai whai noa. Koe ko fuhu, nei kai te tuki matanga. Koe ko lele, nei kai te whai hamu. Koe ko fuhu, nei kai te tuki matanga. He nā ku tokanga ke mahino. Koe hae mea koe ko whao. He koe mea pia e lako mai. Tau mahenja tome ngai lea whanuani. Investment. Investment. Awe o deposit. Ife ia. Awe ke panke o deposit iai. O ta adlea ke panke ko frahu ai. Koe panke koe na ke alu frahu ai. Koe panke ia te ke alu o toho mai mi ai. Hui ngai tau kawenga, e whewhe ai utu tau. Ko whewhe tūko utau o investi ai. Ko e whetu uia te tau harvest me ai. Whewhe au whanong ki he, me au o hake he tau whangi i whio taim nou nou koni. Tau investi he tau whanau. Tau investi he kahau e ngau e. Ai sa'u tata.
1: Ia.
0: Koe feitu uia te tau uto ai. Ka koe hae invest lelei te tau whai. E pānga mo koloa i o mahu ingai. Koe invest lelei ta. Koe tau fra nofo nofo to tonu e lau maari e Christmas. Koe hae lau maari e Christmas. Koe lau maria Christmasi, koe whao he o tuane koloa mahu inga taha i mamani. Whao he whee, e keke alo i e ha palasi pe ko hawhare whakatui. Hanga e kaumaki ki Serusarema hono kumi. Koe ha, koe whee tui, koe kolomua he, keke fina ngalo i ke pehe. Peteri he mahena. Tokai he ai angakai. Kene hanga o whao ai koroa o Christmasi. Ia te koe pia moao. Kai lau tuu ngaia. Kai lau matakari. Tau tokangi o tau loto. He kwai koe loto e koe mea e fufu ai pe. La he mea utahonga tuku loto e koe tau pe tuku pe ai, wholo pe ai. Ai ai pe taimi, e fisiki tua. Tau tukango tau loto, sias, kuata. Fai pe tau ngā ue, whamato ato pe mea kotoa, whakapau e feitu tau investi ai. Ka tau tokanga ki o tau loto. E loto he uke ukea aonga ki he ha. Ka pau e whakafonu e loto a ke ofa ai otua. E whangotai ai whonua. E whangotai e kaha u. E whangotai ai tau whanau. E whanau ai tau whanau. Pe tau tua me lie ai. Ki he tara ofa o he Christmasi. Pasi. Ako i tau toro he. Poto ke tau o. Toku a whakasio e lo. He koe hae me e lo whai. Ako toko na ki he mawhana ki he momoko. Si ilo pe e lo ia. E pe whai ngā maari e ke whai e, whai e, whai e, whai e. Koe ne momeni ti pe koe hoko mai e whai tau momoko. Peke te lāngai, peke te lāngai. Ka ku whainga maari e pe. Wepe whainga maari e tau ngā ue ai. Whainga maari e ukei fuake e ki e tau taimi, tau tolueni heni, tau ngā ue, mahe whanua he aho koe, tau whawhita e ki e ki. Ka iai pe aho. Koe ne hoko mai koe, ai aho koe ia. Koe aho ia o e utu tau. tama si ke ngau ha ke ko hopo pe ho la atala vo ke hanga ngau makai ka ho ata ni me ni ma ka tanga ta ek ke ko of pe ke ko en ki tan tota fe fe a tau ki ta hut we me na tau to ta hut we me na fa e ki yo no sias ta po ke ko pe mo au amen.
1: We may get out along on the lake if you have any help from a follower to Melody 2000. Ehe, I wicked when I are going to marry what to nay, and I fit to duck my call, be a lava more get to a former follower to I follow Malanga, I need a few to put one. Ehe, Carton, I send to you or to it on I and I don't talk easy to a gay. Quay, toi fa hoko tu lewa ai to fa fa malanga ko ai e fa ngamari ko ni
2: e ka venga mahina ko sune tonga o nua monu ia o tua ke si ho ka venga malanga tau ka toa na fa kata fa ka viki viki ai eiki o sisu kalaisi i senturi ua o e lotu fa karistiane i tonga. Fotfolofola, Rapperinto, Vai Uruaki, Vestol Mofulu, Matuaki Mui, Vestol Taha. Heokumi Hene Afio, Homotun, Pia Yakalai Sisu, Aia, Kuofokotu Mihe Otua, Kohotau Potoanga, Kohotau Fakatonuhia, Mofakama Oni Oni Anga, Pia Mohotau Huhui. Koia viki viki, kene viki viki, eiki. E afio ae o tua, o kulotu, o tauhike ae atonga. Tapu moe potu, toku tapuni. O kufai ae lotu, moe whakafea ngai maani oni. Tapu moe hoi ki fonua, kai umae kau taki lotu. O kuna otokoni, ihe o wau lotu, moe pongpongi ni. Tapu mwe ka muri, unau ihe whakataha angani, mo ki tau tolu. Kai umaa e konferenis kakato, mo e kai nga lotu kotoa pe, o tau lo nuku, ihe whare lotu senturi, kai ata ke whai ai malanga. Viki viki, ihe iki. E tala teu, na e fōtunga moanga whewe atonga, ihe kamataanga o e senturi tāwaru. Ko tonga ka ki motsi i pē, o sen pasifiki. O whafuafua no toko lahi, ke toko tahmano ni mawhi, ki he ua mana. Wiki pili o te pē atongo. Nei kai ha maka kula koloa atonga, o hange koe koula, ke tayamoni, moe lolo. Ke makatu ngai ha tokanga makehe mai, ai ngai whanua lalahi o mamani. Kai whakawhetai ki heo tua mafi mafi, koe koloa ka ano kato a tonga i he mape ai o tua. Koe uhi koe mahu inga a tonga ki heo tua, nai kounai heo tua, ai loto, oi kau ngai whakamisinare, ke nau wholau mai ki heo tu tonga, moe ongongo lerei o sisu kalaisi. Koe ongongo lerei, hono alohi, asi sukarais, koe alotof pē tahanai whatupu. Nae kalu se whai ia, pē a pekia, pē a terio, pē a toe tū mei he pekia, hono ato. Koe uhi, koe whai anahala, moe talangata aki he otua. Na fie mau he kakai o tonga a si su kalais ko nau whamohu. Oku kei fie mau pe o au mai ki hea hon. He kakai o tonga a si su kalais ko nau whamohu. I tā fitu hi o fitu, na tu utamaya ki tonga ni kau misnare toko hongo fulu, mi he so saieti, kau ngāwe whaka misnare o lontoni. Nai kai ha toko taha e whakaurui ki e lotu whakaristiane. Nai ikai ke mateu teu whe unga ai kau ngai fra misnare pea tuai e nau poto i hele fratonga kana i kai pe nalo motukuange he o tua ato ai kei fralato a pe he o tua ai kau ngau e fra misnare ke kei hoko hoko atu pe ai nau folau mai ki tonga ke talaki ai ongo ongo lelegi. Ko fuafua whakotu e apiako, me kau ngā e whamisinare, whakotu uia, e ono tangata eik whaifekau, ko Misa Sione Thomas, John Thomas, o Misa Sione, a Sione, John Hutchinson, i hihifu, e taha varu ano. Ko e uhi ngā lahe, o e ola lerei, o e ngāhe ngā aue, a kau misinare hihifu, ko e pōto i ngā aue, mo e maheni, e tangata eik whaifekau ko Misa Tana, Nathaniel Turner. E tū mai ki tongan, Misa Tana, e tau tahawa rua fitu. Na e mau, e tau kei mo e maheni koe ni a Misa Tana, ki e ne ngāo e ki mua, mo e kau ngāuri o Nusila. Na e kamata lewa e Misa Tana, hono ako i tohi tapu ki he kāinga tonga, pia mo fukotu ai ngā hiako. Nei paptaiso ai tamatui King Charles tupo uruaki, pia mo e tahine kuini, sālo te lupe pau, he mahina ko ā kosi, e taha balu toltaha. Nei mkoi, ai finangalo o tupo uruaki, i he tau taha balu fitu nima, ke whakahua whae moto e whonua. Ko e otua, mo tonga, ko tofia. Wiki wiki he iki. Ko e ui, pea moe whiri. I he poto tai mahakurea, mo kirukirua e otua, na ne whiri ai a tonga ko e taha, o e ngahi, o nua vai vai taha i mamani, ko ono tofia. Ko e ofalahi ai otua, na e ui ai ki tau tolu, ko e whanau ai otua. Pea ko ki tau tolu ia, ko e whanau ai o tua. Ko ho tau tala ia, mo ho tau uhinga. Ko e o tua ia hono poto, na ne ui, mo whiri a kakai o tonga. Ko kumangatu unga, i o tua a toka tahape, o i kai ko ki tau tolu. Angepe, ko hono whekau i atu he e kito e tū a ene kaua ko. Ke nā uo atu ki māman, o ngāhi a kakai ko tau ape, ko ene kaua ko. O pehe, ono ui, mo whiri he o tū a tonga. O kone whekau i atu a kakai o tonga, ke nā uo atu ki māman i o talaki, a e ongo lere i o si sukarisi. Na i kai ke kumuni loto pe e kakaitonga, a e nau matai koroa, ko si isu karaisi, pe a nau fie maarie o ngatai. Na nau folau atu, i o nau ngahi pōpāo, ki he moana vavare o talaki a e ongongo lerei o si isu karaisi, ki he ngahi fonua kau ngā api. Na i kai ke nau teki, mo mana vahe, ke ave a e ongongo lerei, ki Hamoa, mo Fisi, Solomone, ya mo Papua New Guinea. Mo ngai whonua i he Ocean Pacific. Ke i hoko hoko atu pe i he ahon. Ono awe he kakaitonga a yongo leirei o si sukaraisi ki he ngahi tapa ke he keho mamani. Hane ko Siaina, Intia, mo ngai whonua o Afrika. Viki viki i he eiki. Ko e kakai, o ne whiri mo ono tofia. O whakamahino, mo whakatokanga mai a tangata whatsame. Mo nu ia a, ka koe pure ama. O ku otua ake a Sihova. Pe taimi o kumangatu ngai he otua e whalala moi mo ui. Pe mohono tataki ha whonua. Pe a kuikai ngata pe, i he mahu tawhea e whonua ko ia e he koloa. Kau tapo aki he o tua e whono ko ia aki ai nonga wai merino o kua hawa. O tokanga mo whakamahu inga i he whono ko ia ai whakamahu to tonu ai o tua. Ui kai ko e whakamatala e ni ki a whono a kua hawa. Ka koe tala noa ki a kakai o ha whono ko nao whakatomala. Mo ta foke o nao loto o kumgi he o tua. Koe taim koe ana e taronga fua e kakai sereri he o tua. Pea mah kawhea e whonua i e koloa. Mo nao ikuna i ho nao ngai whiri. Pea nao nofo merino. Koe taim pe o nao taronga taa. Mo whai anga halai ki he o tua. Pea lomekina ki nao tolu e tau. Mo i whai ngataa. O pehe pe motonga i he ahon. Koe uhi ko tonga, koe tofia oe o tua. O kui he o tua a tonga mohono kakai. Ke tau whakafofonga i ai o tua ki māman. O kui ki tau tolu tonga. Koe kakai o kumo ui o whakatatau ki he wholofola ai o tua. Pea tau whanonga i he hala kua tofa e o tua. O kuui ki tau tolu tonga. Koe kakai ki tau vahe vahe mo talaki atu ai ofa si su kalai si ki o tau ngahi whamiri. Ki o tau kai ngā. He moe toko taha tonga ko toa pe. Ka kui kai whanganata pe ki o tau ngahi kau a whanua. Ka kuui a kakai o tonga ki tau alu atu. Ki ngahi kakai I tapa kehe kehe o mamani. O talaki. Ai o ngole rei e sisu kalaisi. I he pō nai puke ai ho tau eiki, ke taki ki e whamau ana. Nai wholofola sisu ki hene kau ako, ko e tūtu uni fo ou, o ko tuku atu ki a te kumoto. Ke mō fe ofa aki, hange a ko e ku ofa I ki mōto. Ke pehe foki, ho mō fe ofa aki. Ko e mea koe e ilo ai e kakai ko toa pe, Koe kau wako ki mō tōlu a aku, mō ka pau, e iai ha mō whi o whaaki. Kona mō ni koe mea pe ea taha, e ilo iai a tonga he ngahi whanua kau ngā api, mō e ngahi whanua mārani. Koe whanua a tonga, o tui hono kakai, ki he eik ko si su kalaisi. Koe tau whi o whaaki, hange koe ofa e tamai ki he alo, Mwe ofa a sisu kalais ki a ki tau tolu, ke pehe e tau whi ofa aki. Ki hangai fofonga mai a e o tua, o whakaivia ki tau tolu, ke whi ofa aki a e ngahi siasu whakaristiane, o maolunga hake I he ngahi a vahe vahe, kuo whakotu he tangata, ke tau mahe vahe vahe ai. Ko e lotu mo e whakaamuia e apostolo ko Paula. I he wafa tau e ki ko si sukaisi. Ke oua nā tau whakawhawha ahi. Ka ke tau whakamā opo opo ki tau tō. O loto taha, mo whakakaukau taha. Ko e ku lotu uia, mo e hufia e ngā siasi o tonga e ahoni. Ke tau whiri, mo whaitu tūni, ke tau taha. Ia sisu kais. Koe taha o tupu me he lau maari e maonioni. Ko sisu kaisi, nai pekia I he kolosi ke tau mohui hai. Ka kui kai ko nau tolu, na nau fotu e ngai si asi. Ko sisu kaisi, nai pekia I he kolosi ke tau mohui hai. Kai kai ko he kautaki e ngai si asi. Viki viki, he iki. Ko tau poto anga, ko korinto, ko e kolo mo e tau langa kolo a ia, mo maho inga, I he whakatau, te whakatau aki, I karisi. Ko e uhi ko e nau whakawhepaki ki loma, na e whakaauhai e korinto, I he tau taha te au whaono, ki mua ia kalaisi he kau loma. Na e tak whakamalohi e kakai, Ia whakatau atu e kau pōpula. Sikiria tau te au, pia langahake he empola ko suria sisa ko rinto ko e kolonia o loma. Tai fotu he apostolo ko paula, a shasha ko rinto I a tau katau eiki di mga fulu mataha. Ko e tokolahi, ko e kakaio ko rinto, ko e toko uwa kilu, ko e ka tangata I fonua, ko e fefine I fonua loma. Pia ko e toko nima kilu, ko e ka uhopuate. Ne onga e ngā kōpula e kau karisi, ka kokina tōru e ka kai yako, mō whai yako, I he nofo e kolo. Nā nāu pōre pōre I ho nāu poto. Kukuhako ne kina ki tau tōru he apostolo ko paula, I he ne whakamatala o kuhā I a rakorinto whahe uruaki, vēsi ua hiwa matongo. Oku tau taha I a sisu kalaisi. Pia ko sisu kalais, aha tau poto ama. Me kawe ngai ua, o tokanga mo whakamamawhai, he ura ki psirki ko ninto. Kono whakatontonu e ngahi tui mo e ngahi toonga mo ui, o kuhala. Pia mo e uki, ke tau whalala ki he poto e otua, kai ikai koi poto e tangata. O whakawhiawa nā ki he apostolo ko paula ai poto ai otua, ai o kuuho aki ai kaluse whai o kalaisi. Pea moe poto o māmani, aia o kutu loto loto ai, ai whalala ki he poto e tangata, pea moe mawhai e tangata. Ko maheni ai kāinga ko rinto moe tūkunga whakakaukau ai kaukarisi moe kabloma, whekau aki moe poto e tangata. Koe poto e tangata o kufalala ki e tangata. Mo whakahiki hiki e tangata. Mo whea o auhi, mo si o kita. Pea hori ki he mawhai mo e tuunga ke purei a ke kakai. Tau kawea e apostolo I a ko paula o kulaka ange pea mahuru hake a e poto I a e o tua. O kumakatuunga I a he kolosi o kalaisi. Pea ne tatak ki tau tōru, ki tau mo ui whala vai vai I he ao o e otua. Mo loto taha, pea mo whakakaukau taha I a kalaisi. Viki viki, I he eiki. I a kalaisi isu, koe hā e poto e otua. Ko sisu kalaisi e poto e otua. Pea tau mau ai poto ko ia I he lau maarie o kalaisi. Pe ko e lau maarie maonioni. Ko e tau ia kalaisi. Pea hokorewa kalaisi ko tau poto anga. Mo tau whakatonu hia anga. Mo tau maonioni anga. Pea mo tau uhui. Ko tau ia kalaisi pe. Ko e uhi ko e keresi ai o tua I he tau mo ui. O kui ki tau tolu he otua ko ene whanau. O ki tau lolotonga I a kalaisi. Pea ko kalaisi, makatu unga ai a e tau amanaki ki he langi langi o e otua. Ko e tau viki viki ia. Ko e tau pore pore ia. I he tau ia kalaisi. Ko e unikoloa ko tau pe a kalaisi. O kua ki tau tolu ia. Ko tau whakatonu hia anga, whakamatala e whakatonu hia ki e tau feohi, pe ko tau wā moe o tua. Ko e tātā o kalaisi na e liringi he kolosi, o kumakatu ungai, e tau whakalerei, pe wālerei moe o tua. Ko tau whakamā oni oni anga, o whakamatala paula I he kamata anga e neipseri, e siasa korinto. Ko e kakai ki nau tōru, e whakataha pui mā kalaisi. Ko kakai ki nā tōru, na e whakaului ki e whahinga tapu. Ko e ui o siasi, ke mo ui mā oni oni. Ko e tamu e ngā siasi, ke ua nā tau auha. Ka tau māu ai mō I tangata. I he ngā siasi lahi, he ngā he ahoni, koe tau mua ia, koe mo ui fia fia. Moi mo ui fie mali. Kai kai go fra mo ui e o tua. Moi mo ui ma ni o ni e o tua. Na e tohi a apostolo go pita. O whakaloto lahi e ka ukaristiane i e kamata anga. Na e whakatanga iai mo ngahi kovi. Ko e uhi go e nau tui. Ka ko ki moutolu, ko e haafiri. Ko e tuunga, taula e iki whakatui. Ko e kakai tapu. Ko e whahinga, o kumaane mea tonu. Ko e uhia, ke mouongo ongo atu, a e ngahi lerei o e nea fio aia, na e ui mai ki moutolu, me he po uri, ki he māma whakaofo ana. Ko tau huhui, na e fua e kalais, e ngahi angahala, tau tōru e hono sino i e kolosi. Na e hoka i ia, ko e uhi ko e tau angahala. Na e tuki ia, ko e uhi ko e tau ngahi ia. Na e hirifakia tea, ho tau tau tea whakamiri no. Na e huhui, mo whakatau ki tau tōru e kalais aki hono tātā. Ko e uni tāpua kini, aho tau whakatonu hia anga, moho tau mā oni oni anga, pia moho tau huhui. E ikai ke tau wala mā uia ki tau tōru, aki ho tau iwi o tau poto. O taha mā te pē ai whakmātu ngā, ko e alo tofu pēta, nai whakatupu o ngasi isu kais. Viki viki, e iki. Ko e whamāpopo, o tau mā lāri, mō kātoa ngai he ahon, ai ofa e otua, e moene ngāhi ngāhi whakaofo mā tonga. I e tau koen, e uange au, o e lotwha karistiane i tonga. O makatuunga, i hono alo ko si isu kais. Koe uhi pē koe awhalahe ai o tua mo ene mohu i he mēs, mo e keres. O ku kei hoko hoko atu pē a tonga, o i kai ke mamoto. Koe whonua, o ku tuku mo mo mo i ke o tua. Pē mo e kakai, o ku ta i he o tua. Ke tau lotu. E mātamai ku he wan, whamaro atu, o mau huhui, o makatūnga i o aloa ko Sisu Karais. Toko nia ki mātoro ke mau mo ui, mo nofo mau i ho merino. Toko nia ki mātoro ke mau mo ui, mo nofo mau i ho poto. Toko nia ki mātoro ke mau mo ui, mo nofo mau i ho whakatonu hia, mo ho maa ni o ni. Toko nia ki mātoro ke mau mo ui, mo nofo mau i ho ofa. Tāwange ke tau maringi mai, ho o whā, e mau ofa, ki e kakai ke he. Viki viki e iki, amen.
3: Ko e tanga ki hake, hono o atu, he kauhiwa e vahe kolo ua ua, pulehiwa launga liki afu, solo sopilano, iola inoke, faihiwa, fafo ou alofi.
4: Hoko hoko atabie moe, kauhiwa figa tolu eni.

Iya, gue tahu. Oh, mau ikhing kata hang atau talau ngolidei hipe fini. Fongatong ngipe na e ngolidei yatu na lava fuku hua tu pe mo ni iho ngai fasi. Pe ko ngai hiva pe mi katoa nga konfrenisi pe mo e katoa nga isen tu liuwa e lotu itonga. Fang maari e pe hoko hoko da pe hono tu kua te ngai hiva ki hekehe. E na o ngai pola programma iho I kaha u. Ege fala pe na ngolidei yatu pe mo e o be mo mo fa sing a le a we ke be mo fa ta pe ki ne mo dol en ai nga fa tong ye kwa mai he ka au be mo fa fa ke mo te me mai he time da ta we ka au he pol kala ma ta la o ngo le a ma he nga lo tu to mai he ka au be mo fa fa ke mo te me mai he time da ta we ka au he pol kala ma ta la o ngo le a